0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3.
3: Strong and creamy. Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
3: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Boss Max 3.
3: Sarap!
2: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
2: Boss Max 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
3: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!
6: Umaandar pa ba yan?
7: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
6: Bravo!
7: Vroom, vroom!
6: Bravo!
8: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3. Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Bossmas 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
4: Kape na may
2: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito,
1: Okay po.
0: pagkapareho yan eh.
1: Okay na po.
0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, sa mga papasok sa eskwela, paalala po ng ating palatuntunan pulso ng sambayanan sa mga papasok sa trabaho o opisina, may gagawin sa labas na mahalagang pakikipag-usap bago po kayo malis ng bahay. Kumain po kayo ng busog, ha, sapagkat ang almusal po o breakfast agahan ay pinakamahalagang oras para kumain tayo ng husto. Busog ang ating pong mga chance dahil sa kailangan natin ay maraming enerhiya sapagkat mahabang oras po na tayo ay magtatrabaho. So walang mga trabaho, simula na po ang paghahanap o pagtuklas ng mga pagkakakitaan para naman nang sa ganon ay meron tayong maitustos ang at sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Pabatiin po muna natin si Dom Pepot alias Ilong, Redon. Oh, dati si Jingpi ba? Okay yun ah. Class. Pinsan ni si Jingpi. Napunta kay Kim Jong-un ng North Korea. Napunta kay Balot. ngayon mas matindi ka. Ah, congressman. Ilong. Ano ba? Sige, bate.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama kayo po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Alam mo, Don Pepot, Lunes ngayon, kailangan simulan natin ang araw nang masaya bagamat
1: yes,
0: masyadong matindi ang tensyon na nangyayari kapaligiran.
1: Mm-hmm.
0: Mga nasa gobyerno na sinasabi nga natin ay tila labo-labo, wala nang jurisdiction. Lahat po, ha, pwede, ha, na sadyang nagpapagulo sa kaisipan ng ating mga kababayan na kung natatandaan po ninyo, nagkaroon ng habulan sa Senado dahil dumating o pumasok, ha, si Senator Bato de la Rosa dahil sa mahalagang kaganapan na gagawin sa Senado na kailangan ang kanyang presensya.
1: Yan
0: ay sinasabi na pagpapalit ng liderato diyan po sa Senado, ha, na nagkaroon ng bilang na 13, ha? Na kung saan lumamang ang dating minority na ngayon ay siyang majority sa Senado. Ngunit hindi po diyan nagtatapos sapagkat ayon po kay Senator Cayetano, inatake sila. Ha? May mga nagtatangka na pumasok, hindi sila nagkasya na habulin lamang itong si Bato, ha, de la Rosa, na akala nila ay agad-agad mahuhuli nila. Nakalimutan nila na itong si Senator Bato ay isang dating scout ranger, sanay sa labanan, mapalupa, mapabundok, abay eksperto sa labanan si de la Rosa, Senador Bato de la Rosa. So hindi nila nahuli, nakapagbutuhan, at doon nga po nanalo ang Senado. Ngunit kaginsa-ginsa ay tila mayroong komisyon na nangyari, ha? At nagpahayag sa Facebook, ano, si Senator Cayetano na sila ay sinasalakay o inaatake sa Senado. Nakalimutan siguro ang NBI o baka hindi nag-review ang hepe ng NBI na ang Senado ay isa sa tatlong sangay na malaya ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: One of the three branches, independent three branches of the government.
1: Co-equal,
0: The judiciary, executive, and the legislative.
1: Yes.
0: Kaya, nagkakaroon ngayon ng tila tagisan sa pagitan ng pagkakasuspindi ni Ombudsman Remulla kay Sergeant at Arms Mau Aplasca, sapagkat sinasabi na bagamat ang Ombudsman ay pwedeng dumakip, di ba, o mag-imbestiga sa mga impeachable officers o officials ng ating gobyerno, ngunit mayroon pong hangganan, sapagkat bilang sangay ko equal independent body,
1: yes,
0: ang Senado, tila yung sinasabing pagkakasuspindi niya sa Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay wala sa ating saligang batas. Sapagkat hindi nila pwedeng panghimasukan ang pagdisiplina, di ba? O anumang maaring gawin sa loob ng Senado.
1: Internal na lang Senate.
0: Internal yan. Tangi ang ating Senate President may karapatan na magdisiplina, magparusa sa mga empleyado ng Senado. Kaya ngayon, diyan nagkakaroon ng kailangan mahabang paliwanagan at tanging ang Korte Suprema lamang ang makapagsasabi, ha?
1: Yes.
0: Kung ano ang tama dito sa desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na pagsuspindi ng 6 na buwan kay Sergeant at Arms Mau Aplasca. Diba?
1: Agad-agad. Yan naman complainant eh.
0: Ngunit, may mga nagsasabi na bakit si Matibag ay hindi binigyan ng suspension. Diba? O samantalang, maliwanag naman base sa pag-subaybay ng taong bayan na ang NBI na nakita mismo sa mga video, di ba? Na tinatangka na alisin o sirain ang kandado sa pamagitan ng pagbarena. Kaya nang malaman nito ng Sergeant at Arms at mga naka-detail ng mga Marines, police ay sumugod doon sa site at tila nagpaputok bilang babala na tigilan ang kanilang ginagawa na pagtatangka na pasukin ng Senado sa pamagitan ng pagsira, pagbarena sa pintuan na nasa banda ng GSIS. Ngayon, yan na ngayon ang pinagtatalunan.
1: Yes.
0: Kung ano ang tama, sino ang tama, di ba? At tanging Korte Suprema lamang ang makapagpapaliwanag.
1: Yes.
0: Sapagkat maliwanag naman eh sa ating saligang batas na tatlong malalayang co-equal body.
1: Yes.
0: Ang tatlong sangay ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: So, dapat ipinaubaya kay Senator Cayetano kung may mali, iimbestigahan ng Senado at kung mapatunayan, dapat si Senator Cayetano ang maglapat ng parusa at hindi si Ombudsman Boying Remulla. Although, o kahit pa sabihin natin na ang Ombudsman ay pwede na hulihin, imbestigahan ang mga impeachable officials ng ating gobyerno. Pero si Aplasca ay hindi impeachable. Siya ay tauhan ng Senado bilang Sergeant at Arms. Kaya hindi niya pwedeng suspension o ipatawan ng suspension ni Ombudsman Boying Remulla si Aplasca.
1: Ang agad-agad. Wala namang complainant. Wala namang complainant.
0: Samantalang si Matibag ay parang hindi natinag. Ha? Bagamat halata na siya ay nagsisinungaling na walang NBI daw. Ha? O dahil nung una sabi niya, eh talagang kasama itong si Trillanes sa mga nangunguna para arestuhin si Bato, di ba? O pero hindi nangyari nga dahil nakakawala si Bato, ha? Yeah. Nakapasok siya sa loob ng session hall na kung saan ay kasalukuyang nagkakaroon ng session, di ba? Kaya hindi siya pwedeng hindi pwedeng pumasok ang otoridad, ang NBI. Na nagtataka naman tayo dahil sa mga paliwanag, hindi ba dapat police ang dinawag ng GSIS para mag-secure sa vicinity? Diba? Bakit ang NBI na ang trabaho ay mag-imbestiga lamang? National Bureau of Investigation. Maliwanag po yan. Hindi sinabi na National Bureau of Security. And exchange. Diba? Eh ano ba naman ang nangyayari sa ating mga opisyal ng gobyerno na parang labo-labo na, na parang wala ng respeto sa isa't isa. Anak naman, huwag nating

0: 3 trillion, tama
1: no,
0: ba?
1: Po, yes, opo.
0: Oh, at 805 billion maletang salapi na ipinamahagi di umano ng mga kinuha ni Saldico na dating Appropriation Committee Chairman na sinasabi eh sila ang nagdala ng mga mali-maletang salapi na naglalaman ng milyong-milyong piso bawat maleta sa mga politiko. Oh, eh ngayon parang ginugulo ang tabakuhan dahil umiiwas sila na mabuklat, mahantad ang katotohanan kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa liderato.
1: Yes.
0: Kaya at all costs, sabi nga, nung daw nag-utos, kahit may mamatay, kahit may masaktan, ayong kay Senadora Amy Marcos, kailangan mahuli si Bato. Tama?
1: Yes.
0: Oh, pero sabi ko nga, eh, scout ranger yan eh. Eksperto yan sa labanan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya...
1: Kahit kinakatsuan yung tumatakbo yun, eh.
0: Yes.
1: Survival ngayon, mode yun eh.
0: Ngayon, ang taba nga, pero ang laki, di ba?
1: Mabilis.
0: Oh, pero mabilis, hindi nila nahuli.
1: Aided na yun.
0: Oh, eh, kumpara dun sa mga humahabol, oh, hindi nila nahuli. Mm-hmm. Oh, ngayon, nakatakas, sabi nila, lumabas, kasama si Senator Robin Padilla na isang mabuting tao, isang mabuting kaibigan sapagkat sa gitna ng panganib, hindi niya iniwan ang ating Senador Bato de la Rosa. Mm-hmm. Siya yata ang nag-drive nung daw sasakyan. Kahit sila hinarang, eh, tuloy pa rin ang paspas na patakbo at yon ay sinasabi na tila wala na. Ngunit may mga tao na tila inuugnay naman si Chavit Singson. Dahil si kay Chavit daw sumakay sa lansya tapos sa helicopter. Tama?
1: Marami haka-haka.
0: Oh, marami mga haka-haka. At kung sino-sino mga pinagdadadawid. Pero sa katotohanan na mali ang kanilang mga sistema ng pagdakip. Dapat nakipag-coordinate sila sa Senado. Diba?
1: Yes.
0: O kung sino man ang presidente ng ating Senado o kay Cayetano, kung si Cayetano dahil siya ng Senate President,
1: yes,
0: dapat nakipag-ugnayan ang NBI at si Senate President Cayetano ang magsusurrender.
1: Yes.
0: Base sa kanilang pag-uusapan kung paano isusurrender si Senator Bato. Pero mayroon din problema. Bakit nating isusurrender ang ating soberenya? Hindi na si Bato ang pinag-uusapan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na in a silver platter, di ba? Pagbaba mula sa Hong Kong. Kanila na itong dinakit
1: airport,
0: sa pamagitan ng dating PMP Chief Torre na tila na-demote dahil ngayon ay manager na siya ng MMDA.
1: General manager.
0: Okay. So, doon makikita natin na meron ding problema.
1: At kinakustyon pa yun hanggang ngayon.
0: Sapagkat maliwanag naman, ha, maging sa ating konstitusyon,
1: yes,
0: yung sinasabing 9851
1: na ginagamit, diba? Nila.
0: Na ginagamit nila. Eh, umalis na tayo eh, di ba?
1: Yes.
0: Nag-withdraw na tayo sa ICC bilang miyembro,
1: yes,
0: di ba? At epektibo na dahil nakakaisang taon na, di ba? So, mayroong question dyan, di ba?
1: Yes.
0: Ngayon, gusto na naman nilang gawin ito kay Senator Bato. Oh, at ang tanong pa rin ng marami nating mga kababayan, ano ang papel? Ano ang posisyon? Ano ang kapangyarihan? O sino ang nasa likod

0: ni Trillanes na mas makapangyarihan, bakit siya ang nagdala ng warrant of arrest?
1: Yes.
0: At siya ang nangunguna para arestuhin itong si Senator Bato. Si Trillanes ba ay membro ng ating PNP?
1: Mm.
0: Si Trillanes ba ay membro ng ating kasundaluhan?
1: Mm.
0: Siya ba ay membro ng NBI na hanggang warrant of arrest lang?
1: Mm.
0: Diba? Pero bakit parang siya ang pursigido na arestuhin, maliban na lamang kung siya ay may kaugnayan sa ICC o siya ay stop ng ICC. Urang ko, naroroon si Trillanes. Si Trillanes ay isang katulad na lamang natin, isang civilian, isang ordinaryong mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Kaya wala siyang kakarapatan, wala siyang kapangyarihan para magpresenta ng warrant of arrest sa sino mang aarestuhin.
1: Yes.
0: Oh, yun ang sinasabi natin. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan dahil hindi na sinusunod ang ating batas, hindi na sinusunod ang ating konstitusyon.
1: Yes, yung tamang
0: diba?
1: Proseso nilalagpas
0: oh,
1: nila.
0: Kaya magulo ang tabakuhan. Ginugulo ang kaisipan ng ating mga kababayan upang makaiwas ang mga sangkot sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa habang tayong mga mamamayan Pilipino ay naghihirap na kung saan sinasabi 23% of the Filipino people are hungry. Nagugutom na po ang 23% ng mamamayan Pilipino. Ngunit walang pumapansin sa ating mga opisyal ng gobyerno, sa ating ehekutibo, sa ating mga mambabatas, di ba?
1: Yes.
0: Na dapat sana ay tumutugon sa problema ng mamamayang Pilipino at isang tabi muna yung impeachment. Sapagkat mahalaga ngayon, lalo pat tayo ay nasa krisis, walang kasiguruhan kung hanggang kailan matatapos ang krisis na ito.
1: Hirap
0: diba?
1: Na pera ang buhay ng tao.
0: Oh, eh hirap na ang taong bayan. Hindi ba marapat lamang na kumilos ang ating gobyerno, magbukas ng mga programa na pangmahaba ang panahong pakikinabangan
1: yes.
0: ng taong bayan katulad ng hanap buhay, magbigay ng hanap buhay at hindi puro ayuda na katulad ng pag-distribute ng 200,000 sa bawat barangay na kaya nagkaroon ng problema ang 84 na barangay dahil tila sila ay naisa isang tabi at hindi nabigyan ng ayuda. Ngunit sa pamagitan ni Congressman Leandro Libiste ay nabigyan sa huli ang 84 na mga barangay chairman dahil lamang tila nagtampuraw di umano ang gobernadora na may bahay nang dati ay finance secretary at ngayon na executive secretary Ralph Recto. Wala na bang iba na pwedeng gawing executive secretary kapalit ng dating executive secretary Lucas Bersamin na tila sangkot din dito sa sinasabing mali-maletang salapi na ipinapamahagi ng 18 ex-marine na kinuha o hinire ng dating chairman ng Appropriation Committee Saldico na ngayon ay nasa labas ng bansa. Nagkaroon ng polls. Nasabi nga nila ay nag-ground ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at hindi ito nakuryente. Ground lang. Ibig sabihin, mahina lang. Dahil mali ang ibinigay na impormasyon.
1: Ba't hindi yun natutukan nila ng totoo ngayon para maibalik sa bansa natin?
0: di magsasabi ng totoo. Ano ka na ba naman, Dong Pepot?
1: Puro bato eh.
0: Lahat nga ng sinatawag nating diversionary tactic ang kanilang ginagawa para mapigilan. Agad-agad, hanggat hindi dumarating yung 2028, pero kahit bumaba sa pwesto ang mga sangkot dito sa malawakang korupsyon na nagpahirap at lalong nagpahirap at naglagay sa kamunoy ng kahirapan sa taong bayan, di ba? Hindi titigil. Hahabulin sila at hahabulin. Sinabi na yan, di ba? Kaya lamang, baka habulin man sila kung ubos na eh. Nailagay na nila, nakagawa na sila ng ibang paraan. Di ba? Alam mo naman, yung pera na ninakaw nila, yun din ang gagamitin nila na para makaiwas sa anumang parusa.
1: Yes.
0: Na siya ngayong ginagawa, nililito ang taong bayan. Meron tayong pagbabalita?
1: Opo.
0: Don Pepot?
1: Opo, mula po kay kasamang John Manlapas, VP Sara, nagpaabot na pagbati sa PMA, talang dangal, class of 2026. Samang Jong.
0: Jong Manlapas.
1: Samang Jong.
0: Wala. Mali daw. Ay, mali, sabi. Andyan na.
1: Wala pa.
0: Ngayon, tutuloy natin.
1: Apo.
0: Sinasabi na itong si Bato, itong issue ni Bato, yung palang arrest warrant, sinasabi na di umano, hindi ko alam kung ito'y totoo o hindi, maaaring fake news ito o hindi, gawa rin daw sa rekto. Yung perang ginawa, ano ba yan? Yung pera.
1: Yung budol money.
0: Sinasabi, ipinagawa sa rekto. O yun naman din na ipinagtataka ng ating mga kababayan. Nagpapagawa ang ating gobyerno. Di ibig sabihin, alam nila kung saan nang gagaling ang mga fake money. Bakit hindi nila ito hinuli? Diba? Nakakatawa nga, natatawa ka na, naiinis ka. Dahil, ano ba itong mga itinalaga sa posisyon ng ating kasalukuyang administrasyon sa panahon ng ama ni Bongbong Marcos Jr., ang dating Ferdinand Marcos Sr. naglagay sa posisyon nung palitan niya yung sistema ng ating gobyerno at ginawang parliamentary. Pinalitan niya ng mga the bright, among the brightest, ang mga itinalaga niya sa posisyon. Pero itong mga itinalaga, nakakatawa eh, di ba? Biro mo, ombudsman, at nagbabalak pa na mag-apply bilang Chief Justice.
1: Justice, di mo nang ayos ba ni balita eh. Kasi parang si Justice Mundo.
0: Si Boying, Ombudsman Boying Remulla. ito lang simple. Bakit siya ang nagsuspindi? Wala sa kanyang jurisdiction. Nakalimutan ba ng ating butihin na at magiting na Ombudsman Boying Remulla na ang Senado ay co-equal body, co-equal independent body ng ating gobyerno? Hindi nila pwedeng pakialaman
1: Yes.
0: Ang Senado, ang Legislatibo, at ang Judiciary.
1: Lahat dapat dumadaan sa koordinasyon ng bawat sangay.
0: Yes, eh pero bakit nabigla siguro siya? Ngayon, mahihiya na siyang bawiin, di ba? Mm. So, malalagay ngayon siya sa alanganin.
1: May nang nag-react nga sa sinabi niya, nung nag-warning siya si Aplaska, sabi niya, sino ka? Sabi niya ganyan.
0: Oo.
1: Tumasagot naman yung mga, ilang mga taga-Senado, sabi nila, eh, general yan, major general yan.
0: Yes, oo. Sabi, sa PNP. Ano yan eh, ka-eskwela yata sa PMA,
1: ni
0: Senator Bato.
1: Yes.
0: Oh, so,
1: last 86.
0: Sinagtala. Oh. So, hindi niya pwedeng basta sino ka.
1: Mm.
0: Hindi siya basta-basta.
1: Yes.
0: Isa rin siyang PMA-er.
1: Yes.
0: Although, siya sabi na itong si Ombudsman Boying Remulla ay isa ring abogado.
1: Mm.
0: Pero tila mahinang klaseng abogado dahil hindi niya agad naisip na wala sa kanyang kapangyarihan, wala sa kanyang jurisdiction ang Senado. Dahil ito po, paulit-ulit nating sasabihin, na sangay ng gobyerno, co-equal independent constitutional body. Yun, co-equal constitutional independent body.
1: Mm-hmm. Ang action lang siya kapag may kundin sa kanyang tanggap.
0: Ang tanging pwede lang magparusa ay ang Senado sa pamagitan ng Senate President.
1: Yes.
0: O ngayon, paano ngayon babawiin yan? Di ipapawalang visa. O di magmumukhang
1: Kengkoy. Nakano na yung press con eh.
0: O di magmumukhang Kengkoy ang ating ombudsman.
1: Mm.
0: Di ba? Malalagay siya sa kahihiyan. Kaya,
1: kahihiyaan na naman yan.
0: Paano ngayon magkakaroon dyan? Dapat pag-usapan, nagkamali,
1: yes.
0: Tanggapin kung sino man ang nagkamali. O, di ba? Eh kaya isip-isip muna. Kaya pinagtatawanan kayo ng publiko. Nagmumukhang katatawanan ang ating gobyerno.
1: Eh magkabila ang argumento eh. Kaya nga sinasabi...
0: Pagbabalita, Don Pepot. O, sige.
1: Wala naman kay kasamang John Manlapas. BP Sara nagpaabot ng pagbati sa mga sa PMA, Talang Dangal, Class of 2026, kasamang Jong.
2: Binigyan po gay ni Vice President Sara Duterte ang mga nagtapos ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 kasabay ng panawagan na manatiling tapat sa tungkulin at ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Sa kanyang misa, ipinuri ng pangalawang pangulo ang disiplina, sakripisyo at dedikasyon ng mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines matapos ang kanilang mahigpit na pagsasanay sa PMA. Ayon kay Duterte, nagsisimula pa lamang ang habang buhay na serbisyo ng mga kadete para sa bayan sa kanilang paglabas sa Fort Del Pilar. Hinimok din niya ang mga nagtapos na maging simbolo ng dangal, integridad at katapangan sa pagharap sa anumang banta laban sa kalayaan at soberenya ng Pilipinas. Nagpasalamat din si Duterte sa pagpili ng mga kadete sa marangal na landas ng serbisyo, publiko at pagprotekta sa kapakanan ng bawat Pilipino.
3: Your graduation is the culmination of a rigorous journey, one defined by discipline, sacrifice, and an unwavering sense of duty. As you step out of Fort Del Pilar, your lifelong commitment to the nation begins. Put to good use the training and values this institution has instilled in you. Be the bearers of our nation's pride, honor, and dignity. I urge you to personify integrity and courage at all times. Stand firm against all threats to our sovereignty and our liberties. Do not waver, even in the face of the most difficult challenges. Congratulations, PMA Talang Dangal, Class of 2026.
2: Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Isunod natin si Jojo Sikat.
1: Senator Erwin nanawagan na ipasang Magna Carta for Media Workers matapos ang shooting incident sa Senado. Samang Jojo.
4: Itinuturing ni Senator Erwin Tulfo na taas ang pagsasawalang bahala sa mga mamahayag na araw-araw na nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa kakarampot na benepisyo at walang katiyakang kaligtasan kung saan muling isinusulong ng senador ang pagpasa ng Media Workers Magna Carta kasunod nga na naganap na barilan sa Senado kamakailan. Ikinabahala ng veteran broadcaster na ngayon na isang senador ang sinapit ng mga reporter na nagko-cover sa mataas na kapulangan ng Miklab ang Karasan noong Mayo at 13. Ayon kay Senator Erwin, malaki ang papel na ginagampanan ng mga mamahayag sa paglalabas ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyari sa barilan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente, ikinatwira ng senador na dapat ay hinayaan ng mga otoridad sa pinangyarihan ng mga reporter at cameraman na mag-cover sa lugar. Magsisilbi itong patunay na sumunod sa protocol ang mga security at law enforcement unit. Proteksyon din nila ito para sa kanila dahil kapag nalaman na may presensya ng media, magdadalawang isip sila magpaputok ng barila. Binigyan din ni Tulfo na sa karamihan sa mga taon ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Dahil dito muling itinulak ng senador na ipasa o itong Senate Bill number 249 o yung Magna Carta for Workers in Media and News Industry Act na isa sa kanyang top 20 priority measures. Layunin na panukalang batas si Tulfo na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Aba, gumagaling yata itong si Erwin Tulfo. Pero bakit? Wala itong imik. Ha? Hindi ito yata nagkukomento doon sa mali-maletang salapi na ayon sa 18 ex-marine, kasama na si Orly Gutesa, di ba? Ipinamahagi sa mga politiko. At so, tila, at tila isa itong si Tulfo sa mga nabahaginan ng mali-maletang salapi. Tama ba ako, Don Pepo?
1: Eh, ayon po yan sa mga former Marines, eh, ng mga taga-deliver.
0: Yes,
1: Pasok po muna natin, Tita Carmen, yung pag-ulit pa rin po ni kasama Romel Madrigal.
0: Oh, okay, Romel Madrigal.
1: By bus operation, nabuwag na drug den sa Batangas City. Sama Romel.
5: Isang matagumpay na bypass operation ang isinagawa ng nagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Batangas Provincial Office, Philippine National Police, Maritime Group Batangas at Batangas City Police Station na nagresulta sa pagbuwag ng isang drug den at pagkakaaresto ng tatlong individual sa Balite Relocation Site, Sitio 7, Barangay Balite, Batangas City. Kinilalamang na aresto na sina alias William, 43 taong gulang, Jinky, 48 taong gulang at Amparo, 51. Nahuli ang mga suspect matapos magbenta ng isang sasinang hinihinalan shabu sa pusher buyer na nagsilbing subject of sale sa sinagawang anti-drug operation. Nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalan shabu na may tinatayang standard drug price na 34,000 piso by bus money at iba pang drug paraphernalia na ginamit sa loob ng naturang drug den. Sasampahan ng mga narestong suspek ng kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Muling pinagtibay ng mga otoridad ang kanilang pangako na paigtingin pa ang kampanya laban sa illegal na droga at hinikayat ang publiko na makisa at makipagtulungan sa mga kinaukulan upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal.
1: Yes.
0: At tulad din nitong sinasabi, sabi na banggit natin si Senator Erwin Tulfo, ito rin si Trillanes D. Umano ay nakatanggap ayon din yan sa 18 Marines, ng maleta ng salapi na naglalaman ng $2 million
6: yes.
0: na pinapalitan sa piso na umabot sa 112 million. O, saan napunta yun? O, mukhang ang ICC ay tila nagtatanong, di ba?
6: Yes.
0: O, dahil nga, umano na eh, na-interview
6: yes.
0: sa international media itong attorney Baligod eh.
6: Yes.
0: Di ba?
6: Mm.
0: O, kaya kalat na yan sa buong mundo yung korupsyon, malawakang korupsyon na naganap dito sa ating bansa. Di ba? Kaya, lahat sila ay nasa mainit na mata ng taong bayan na gustong maliwanagan, malaman yung katotohanan kung sino talaga ang dapat managot at hindi mga poll guy na gusto nilang mangyari, di ba?
6: Yes.
0: Oh. At yung dapat managot ang siyang managot at nang sa ganun ay magkaroon ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Bawat isang mamamayang Pilipino ay biktima
6: yes.
0: ng nangyaring korupsyon na yan sa flood control, sa infrastructure project, at sa iba pang mga proyekto ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno.
6: Yes.
0: Kaya, itong ngayon na sinusubaybayan natin, tila nawala ang focus ng taong bayan diyan sa flood control at na-focus tayo ngayon dito sa pangyayari sa Senado. Yan naman ngayon ang mainit na pinag-uusapan. Pero huwag kalimutan sana ng taong bayan yung katakot-takot na salaping nawala. Di ba?
6: Mm-hmm.
0: Tulad ng sinasabing pinagbilhan ng gold bullion. Ha?
6: Yes.
0: Yung sinasabing PhilHealth Fund na hindi na ibabalik. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na ibabalik niya yung 60 billion.
6: Mm-hmm.
0: Yung sinasabing Maharlika
6: Funds.
0: Funds,
6: diba? 250 billion yan.
0: Yan. At iba pa.
6: Yes. Ha?
0: Nakatakot-takot bilyong-bilyong salapi ng taong bayan ang napunta lang sa wala. Salip na ito ay nagamit sa mga makabuluhang proyekto, makabuluhang programa para sa pagpapaunlad ng ating bansa at sa pag-angat ng kabuhayan ng marami nating nagdadalhwap, naghihirap na mga mamamayang Pilipino.
6: Yes.
0: Ito na naman tayo ngayon, ha? Nakapokus tayo kung ano ang gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nasa kanya ang beat, sabi nga. Nasa, ano, paano ba yung kantang yan? Ganun eh, nakatakip po yung tenga eh, ganun-ganun. Oh.
6: Di ba, hawak ko ang beat.
0: Hawak ko ang beat, hindi ko ito pakakawalan. Oh. Eh sabi naman ng iba, hawak ko ang beat log. Sabi naman ni Attorney Guanson, hawak ko ang kabit. Oh, di ba?
6: Oh. Ang daming hawak.
0: Oh.
6: Ano-ano hawak nila eh.
0: Pero sa madaling salita, hindi nila kayang hawakan ang mga pangyayari.
6: Yes.
0: Diba? Hindi nila kayang kontrolin ang mga ginagawa ng mga tao na gusto ay makaiwas sa pananagutan.
6: Yes.
0: Kaya nanawagan tayo ng pananalangin yes. sa ating mga kababayan na ipagdasal natin ang ating bagong Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Yes.
0: Dahil maaring manganibang kanyang buhay, maaring mawala din siya agad-agad bilang Senate President dahil may balibalita na ano siya, ikuko?
6: May pagtatangka ng kudeta.
0: May pagtatangka na naman. Ha? At binabalita.
6: Nagkukumbisiyan pa sila.
0: Ah, oo. Eh, sino ba daw ang kanilang ilalagay?
6: Eh, lumalabas eh. Mukhang si Kiko. At Senator Kiko Pangilinan na isa sa mga balot eh. Inigay.
0: Naging NFA Secretary nga yan eh. Di ba? Oh, napalawak ba niya ang ating bigas? Ang pangunahing pagkain? ng mga Pilipino? Wala eh. Naawat niya ba yung tinatawag na korupsyon? Mm. Hanggang ngayon, sinasabi na may korupsyon at kumukontrol sa bigas at sa mga gulay.
6: At committee pa rin niya ngayon, agriculture, nasa kanya pa rin.
0: Natila na papabalita na di umano ang ating First Lady at kanyang kapatid. Eh, hindi naman ako naniniwala. Bakit? Eh, wala naman sa posisyon eh. Ganyan ba ka-powerful ang ating First Lady? Bagamat nung araw na nachichismis din at napag-uusapan ang dating First Lady, Imelda Marcos, na masyadong makapangyarihan, di ba? Pero ginawa siyang governor, di ba?
6: Metro Manila governor.
0: Metro Manila governor, di ba? O so nagkaroon siya ng posisyon, so mayroon siyang say. Yeah. Pero si First Lady Lisa Marcos Araneta, wala siyang say na makialam. Sapagkat wala siyang posisyon. Ang kanya lamang pwedeng maging trabaho ay mag-advise sa kanyang asawa na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. Yeah. Diba? Pero yan ang kumakalat na balita eh. Diba?
6: Abangan natin mamaya yan kung talagang may mangyayaring coup d'etat dyan sa Senado ulit.
0: Pero ako, hindi ako naniniwala eh. Kahit pa sabihin na bumoto pa ang nag-abstain na si JB Ejercito
6: at si Migs
0: at
6: Subiri.
0: Migs Subiri, wala pa rin eh.
6: Kulang pa rin.
0: Oh, sino ang hahatakin niya? Ang mga bilyar? Eh di, mahihiya naman ang mga bilyar. Masyado naman silang nagpapakita ng pagiging gahaman sa salapi. Di ba?
6: Isang linggo pa lang nakakalipas eh.
0: Oh, bumaliktad na sila dahil sabi nila, para sila sa kabutihan. Di ba? Sumama sila sa kaya Cayetano dahil sa naniniwala sila sa kakayahan, di ba? At sa kabutihan na maaring mga batas na isagawa para sa kabutihan at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sino? Si Loren Legarda? Hindi rin ako naniniwala na babaligtad si Loren Legarda. O sino pa? Si Jinggoy? Si Joel? Villanueva?
6: Si Chis. Ang isa sa mga niligawan nila.
0: Eh, hindi rin ako maniniwala. Matapos nilang luray-luray si Chis Escudero. O, sino dyan?
6: At napatanggal din yun eh. Nakudit na rin nila yun eh. Si Chis Escudero.
0: Oo. Eh, kaya nga, pumalit si ano eh. Si Ito Soto eh. O, diba? O, so, pinagpapaugong lang sila.
6: May isang balita ka naman. Baka may mabawasan naman yung nasa kabila.
0: Meron din. Kasi
6: baka si nalumipat naman sa majority.
0: JB Ejercito mukhang nag-iisip din. Diba? Kung gagawin niya ni JB Ejercito, sasaludo ako sapagkat nagpapatunay na si JB Ejercito ay may utak. Sapagkat hindi lang siya sasama dahil ito ngayon ang majority. Sumasakay, hindi. Nag-iisip si JB Ejercito eh.
6: Pinag-isipan niya mabuti.
0: Oo, dahil siya sa mga mabubuting senador. Kaya tayo nananalangin eh. Nanghihingi tayo ng pananalangin sa ating mga kababayan na sana mapanatili ang kaayusan sa ating gobyerno, hindi lang sa Senado, sa ating gobyerno.
6: Yes. Manaig ang batas at proseso ng batas sa lahat.
0: Eh, hindi naman dapat ganun eh. Ang dapat manaig ang batas, manaig ang ating konstitusyon sa mga gagawin at hindi porke malakas ang backer mo, gagawin mo na kung ano gusto mo.
6: Bending the law.
0: Dalampas ka na sa bakod ng may bakod, papasukin mo na yung bakuran ng may bakuran. Eh, hindi tama. Diba? Yes. O tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, Don Pepot. At sa pagbabalik, ibibigay po ni Don Pepot ang bilang ng telepono para bukas, ano ha?
6: Yes.
0: At kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe. Baka bukas, pwede na tayo hanggang sa mga susunod na araw, eh mag-live. Dahil bumaba na yata presyo ng langis.
6: Tatas na bukas.
0: Hindi. Bababa daw.
6: Ay ba?
0: No, bababa yata ng 6 na piso ba?
6: Sabi naman tataas daw ng 3 piso hanggang 4 na piso.
0: Eh, ganun pa man. Ha?
6: Tatanggasin din naman mga...
0: Marami ang humihilig tumatawag na sana daw mag-live tayo.
6: Yes.
0: Dahil tayo na lang daw ang natitira na boses ng mamamayan. Okay.
6: Opo.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
11: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido. Right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
10: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone,
1: bakit umaasa na lang tayo sa puro importasyon? Lahat halos ay iniimporta na natin. Yung tinatawag na paggawaan ng sapatos sa Marikina, na dati-dati ay sa ating nage-export ng sapatos ang mga ibang bansa, di ba? Oh, ngayon, nawala na. Halos lahat naman ng dati-dati ay nai-export natin. Ngayon ay tila patay na. Kaya marami ang nagsasabi,
2: minay manufacturing industry.
1: Na nung araw ang programa ng yumaong dating Pangulong Marcos,
2: agro-industrial,
1: dahil tayo ay agricultural at pwedeng maging industrial. Yes. Dahil yung ating mga produkto ang mismong gagamitin.

0: gamitin natin para sa industriya.
1: Nasa ating mga raw materials na kailangan para makalikan.
0: Ngayon, ibinibigay natin in a silver platter sa mga dayuhan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mabalik sa ating finished product na nila. Tayo nabibili.
0: Tayo nabibili. Kaya mas lumalagay ang Pilipinas, consumer na lang. Yes. Consumer tayo ng produkto ng Amerika. Consumer tayo ng produkto ng China. Produkto tayo, yung produkto ng ibang bansa, yung Italy, mga bag, mga kung ano-ano, di ba?
1: Yes.
0: Oh, bakit pwede naman tayong mag-produce at para makapag-export tayo ng sarili nating produkto? Eh kasi nga, ang gusto ng mga nakaupo sa ating gobyerno, kumita sila in a easy way.
1: Yes.
0: In easy way ng milyon-milyon na wala tayong kaalam-alam. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi na ginagawa tayong tanga, ginagawang bobo ang mamamayang Pilipino, samantalang isa tayo sa pinakamagagaling, pinakamarunong.
1: Yes.
0: At isa tayo, sabi nga, hindi lamang ang Israel ang pinagpalang bansa. Pilipinas ay isa sa pinagpalang bansa sapagkat matatalino ang mga Pilipino, magaganda ang mga Pilipino, di ba? Masipag.
1: Yes, creative ang mga Pilipino.
0: Kaya lang, hindi ito dinidevelop ng ating gobyerno na siyang dapat ay siyang magbukas ng daan.
1: Yes, sayang yung talento ng mga Pilipino.
0: Okay, so babasa na tayo, Dope Pot.
1: Apo.
0: Basa ka na.
1: Dito po sa YouTube. Good morning po, Tita Carmen at Kuya James.
0: Okay, sabi naman ni Romeo Sunga, good morning, Madam Carmen, Sir James. Sabi ni Emmy Tabahonda, magkano kaya ang binayad ni Triling sa mainstream media? Palagi siya ini-interview. Lahat ay aarestuin daw. Sina Senator Cayetano, Mau Apraska, Bato. Ano ba siya? Police pang kalawakan? Yan nga, hindi ko maintindihan eh. Ano meron itong si Trillanes? Bakit nakikialam sa ating gobyerno? Diba? At ngayon, may pinalalabas na maging ito raw si Senator Bongo ay meron na rin warrant of arrest. Saan ba nang gagaling yung warrant of arrest? Galing ba yan sa ICC o galing sa Recto? Yun naman ang tanong ng ating mga kababayan eh.
1: Kaya nga dapat idaan sa court natin para ma-validate, ma-proseso talaga eh.
0: Basa.
1: Mula naman kaya sa Dios Dennis Almujano, a nice energetic Monday morning, Tita Carmen and Brother James, na via Zoom.
0: Sabi ni Langgam na Pula. Teka, asan na ba si Langgam na Pula? Sabi ni Luz Papa, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Sir Orto Hedge, good day, mabuhay. Mabuhay po kayo, Sergeant at Arms, sa mahusay na pagdepensa ng teritoryo sa Senado at sa soberanya ng Pilipinas.
0: Sabi ni Romeo Sunga, Madam, hindi mabuti si Ulitba. Kasi kulay palang demonyo na at ang ngiting-ngiti, pikon, brother mo. Biro mo, ombudsman daw, pwede daw baliin ang batas, ang sagot ng gago. Eh, walang pwedeng bumali sa batas. Batas ang dapat manaig.
1: Yes, no one is above the law. Mula naman kasi Fernando Claros, bakit nila sasabihin na nakatakas o tumakas ang isang malaya at wala namang nakasampang kaso?
0: Oo nga, wala namang kaso si Bato.
1: Sabi nila pang nabambang, diba? Di niya arresto
0: yun. Kahit sa anumang local court, walang warrant of
1: walang
0: arrest.
1: Warrant. Yes.
0: ICC lang ng ICC. Eh sinasabi naman na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Kailangan dadaan sa ating local court.
1: Yes,
0: diba?
1: Hindi automatic.
0: Bakit hindi nila ipadaan sa local court kung mayroon man tinatawag na warrant of arrest o subpoena mula sa ICC? Dapat ibigay sa ating korte at korte ang magdidesisyon, di ba? Kaya lamang po pwede, yan sinasabing ICC.

0: Supreme Court.
1: Mm-hmm. At pending yan, waiting.
0: Well, sila yung sumisira eh. At delito naman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na meron silang daladalang kabataan nang sila'y mahuli, di ba?
1: Yes.
0: Oh, na sila ang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan natin. Mm-hmm. Na sinasabing pag-asa ng bayan. Katulad ng nangyayari ngayon, meron tayong miaw-miaw, di ba? Meron tayong libiste, meron tayong Attorney Harold Respicio. Ayun man palang akala ko yung totoong makabayan eh. Hindi naman pala makabayan, di ba?
1: Wala naman kay Ma'am Mercedes Reyes, hindi po tinanggap ni Speaker Alan yung subpoena. Pinabalik, gandang umaga po sa inyong dalawa.
0: Alin subpoena?
1: Ay yung ano, yung para dun sa ano, kay Aplaska.
0: O eh, bakit nila susubpinahan? Hindi ba sinabi maliwanag naman na hindi nila pwedeng panghimasukan ang Senado because ito ay co-equal independent constitutional body. Any constitutional na opisyal ng ating gobyerno hindi pwedeng makialam sa ating Senado. Pwede nilang i-impeach yung mga impeachable, pwedeng mag-imbestiga, pwede, pero hindi sila pwedeng makialam kung paano ang palakad ng Senado.
1: Internal rules na nila yun.
0: Yung Senado, tama, panloob. Ha? Siya ang pwedeng magparusa kung dapat parusahan, kung dapat isuspinde. Diba? O tanging Senado sa pamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Sabi naman ni Francisco Almacen, Tita Carmen, walang posisyon si Lisa walang posisyon si Lisa Marcos, pero hawak niya ang beat.
0: Nino?
1: Si Lisa daw, walang posisyon, pero hawak niya ang beat.
0: Hawak ang beat. Log of beat. Ano ba?
1: Hindi niya sinabi. Hawak niya ang beat.
0: Eh, hindi makasalit, hindi makakilos eh. Hawak ko ang beat. Log. Hawak ko ang beat. Log. Ano, di ba? Eh, paano makakakilos?
1: Kontrolado. Wala naman kayo. Wala naman kayo, Godina, Bungokan.
0: Kala ko, hawak lang ang beat eh.
1: Luistro, Rido, nabalitaan mo ba? May tatlong senador na lilipat sa 13 senador. Ano, Cookie?
0: Sino kaya yun?
1: Nga, abangan JB natin kung totoo yung balibalitang yan.
0: Mix, Subiri. Pero merong isang kongresista tila babaliktad ah. At mga mapahayag, puro laban eh. Di ba? Kasi siyempre kung kaya mong sikmurain eh. Di ba? Yung ginagawa ngayon sa kasalukuyan na parang lahat hinaharas, lahat tinatakot, lahat binubuli. Di pa sabihin, hindi pa magdeklara ng martial law kung martial law, di ba? O paralegal. Di ba?
1: Pagalimbawang din na convict si BP Inday Sara, malamang makaing bumaligtad. Lalo na next year, 27. Baligtaran na yan.
0: Kaya nga natatakot sila na makarating si Bato. Dahil si Bato ang tila nag-swing vote eh.
1: Yes.
0: O, bumaligtad nga yung si Bilyar, na magkapatid na Bilyar, si Loren de Garda. O, 12 lang. Eh, kung nahuli si Bato, di hindi nakaboto.
1: Nauna sila sa takbuhan eh.
0: Scout Ranger ba naman eh?
1: Ginagawa ka, kinakantsyawan siya, samantalang kung titira na iba sa ibang mata naman ang tingin, eh mabilidad, magaling talaga.
0: Tsaka alam kung kupas. Kung babasahin mo yung kanyang record, di ba? Napakaganda.
1: May pruweba, may pruweba.
0: Hindi lang siya basta Scout Ranger at nag-training sa Pilipinas. Train din siya sa Virginia, USA. Train din siya sa Australia.
1: Laging sa field, nakasay niya.
0: Kaya hindi siya basta-basta. Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Ikaw Pipa, good morning po sa mga fans at supporters ni Honorable Robin Padilla.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, baka si Antonio Trillanes ay secret ICC worker. Tapos dito siya naka-assign sa Pilipinas, Ma'am Carmen Sergeant. Nag-apply ba siya doon? Ang alam ko, nag-apply sila

0: ina-play nila yung kaso,
1: oh,
0: di ba?
1: Sila nagsisimula
0: ng kaso. Kasama si Attorney Sabio. Mm. Oh, pero hindi ko alam kung siya ay spy o trabahante ng ICC.
1: Eh, kung trabahante sila ng ICC, di dapat dumama kayo sa proseso ng batas dito.
0: Oo, oh, eh, kala mo nga kung sino kung umasta. Mm. Di ba? Sino? Si ICC nang dapat tanungin eh. Ombudsman na who you, di ba? Mm. Dahil wala naman siyang posisyon sa gobyerno.
1: Yes.
0: Wala siyang posisyon sa pulis.
1: Yes.
0: Wala siyang pulis, wala siyang posisyon sa military. Ano siya? Mm. Kaya who you, Trillanes, di ba dapat ganon?
1: Mm.
0: Sabi ni Sally Sueño, dati po takot mga adik at kriminal. Ngayon kapag naglalantad at gustong alamin sangkot, pagtutulungan mga walang hiya, lahat pinatitikim ang bibig.
1: Mm. Sir Efren Guril din nagpadala siya ng maraming icon.
0: Kala ko maraming ano eh. From Ferdinand Enriquez, good morning po. Yung po warrant o pares na hawak ni Trillanes ay galing po sa ICC. Ang International Crocodile Court, yan din po galing ang warrant ni Bongo. Eh, wala pang sinasabi. O, sige.
1: Mm-hmm. Sabi naman ni Sir Jules Dennis Almohano, tita, may balita na magpapalit daw sa Senate leadership sa katawan ni Senator Mix Subiri. Eh, tayo naman, eh, wait and see na lang tayo sa kaganapan sa Senado.
0: Eh, kahit ano gawin nila, eh, ano naman magagawa natin? Nasa mm-hmm. ibaba lang tayo, nakatungangan, nanonood. Sige.
1: Yes.
0: Pero sabi ko nga, wag nilang subukan ang taong bayan.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ang lahat po ay may hangganan. May hangganan ng pagtitimpi, di ba?
1: Yes.
0: O, eh kung sakaling mapuno na ang salop, paano na ngayon yan? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Romeo Sunga, si Dilimaw hawak niya ang brief ni Dayan at Junel. Di ba, Dilimaw? O, kinanta ko rin yun, di ba, Don Pepot? Hawak ko ang brief. Hawak ko ang brief. Hindi ko ito bibitawan. Oh, yan.
1: Kalino? Di na sabihin?
0: Oh, hawak ko ang beat. Log. Eh, hindi sila makakakilos pare-pareho niyan. Hawak mo ang brief. Paano kikilos? Hawak mo ang beat. Log. Hindi rin makakakilos.
1: Tunutunuhan? Tunutunuhan yun?
0: Sige.
1: Sabi
0: ni Manny Piso, sa Pinas, wala nang gustong magtayo ng pabrika dahil mataas ang production cost, mataas ang pasweldo, kuryente, tubig at logistic at handling cost. Kaya huwag nang magtaka kung walang magtayo ng pabrika. Alam mo, maging ang kuryente, ang daming mga kababayan natin, halos lahat nagre-reklamo.
1: Mm.
0: Bakit daw ganun, ha? Masyadong malaki ang kanilang ipinatong.
1: Yes.
0: Bukod dyan sa mga tinatawag na system loss.
1: Mm. Kung ano mga charges na
0: yan. Kung ano mga charges. Bakit daw parang tila na doble?
1: Mm. Pati ang ayuda, naka-charge eh.
0: Oo nga, hindi ba yung 4-piece daw at iba pang mga ayuda. Yeah. Yan pala naka-charge. Kaya ngayon daw sinasabi, eh, bawal magputol. Mm. Eh, pagka nagputol pa sila niyan, eh, baka maggalit na ng hood.
1: Tatlong buwan silang di pwede magputol ngayon.
0: Oo, dati pagka isang buwan lang, puputulan ka na. Ngayon, tatlong buwan. Eh, baka maghurumentado taong bayan. O, sige.
1: Wala naman po kay Ma'am Menchime, Monday morning po, Madam Carmen and Sir James.
0: Sabi nilang gam na pula. Parang ombudsman ng ICC, si Ulikba at si Bantag, doon dapat itapon sa ICC kasi pinapatupad nila ang kaso kay Bato. Ang Korte Suprema dito, hindi ni respeto, puro sila ICC. Oo nga, wala mm-hmm. nang ano sa ICC, di ba?
1: Yeah.
0: Maging sa paliwanag ni Associate Justice Lonen. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Maliwanag naman.
1: Yes.
0: Na maging ang Rome statute ay mm-hmm. nagsasabi na kailangan idaan sa local court.
1: Yes.
0: O maliban na lang kung walang korte, diba?
1: Yes.
0: O kaya nasa digmaan. Sige.
1: Wala naman kay Sir Angelo Redaha. Thank God it's Monday morning, kabandido Tita Carmen at Kuya James from Malolos, Bulacan.
0: Sali sweño na ubos ang pera, walang project. Pinaghati-hatian ng mga nagtataki pang halata, masyado ang daming yumaman na walang hiya. O sila yumaman, iilan lang sila. Paano tayo na milyong-milyong mga Pilipino? Tayo ang nagdurusa, tayo ang nagsasakripisyo. Umutang na naman ng utang na nila. Tayo ang magbabayad na mamamayang Pilipino.
1: 18 trillion na ang utang natin ngayon.
0: 19.
1: Magna 19 na nga halos eh.
0: Oh, 19 trillion.
1: Mula naman kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi nilang gam na pula. Sabi ni Matibag, wala siyang tao sa Senado. Boy Scout daw yun. Hindi raw yun MBI. Eh, pero nakunan ng video at saka meron CCTV, di ba? Nakunan. O tama naman na nagpatawag ng security. Eh, security ba yung MBI? Mali din ng ano, mali din ng GSIS. Bakit MBI?
1: Eh dapat po, magsisigaw ng peace and order doon, dapat police.
0: Kaya nga, police ang dapat na tawagan. Yan ang nagsisecure sa civilian.
1: Yes. O,
0: pero, sinasabi nga natin, bilang co-equal independent constitutional body ang Senado, sila ang may say. Sila ang may power sa Senado. Kapag nag-intrude ka dyan, pwede kang kasuhan ng Senado.
1: Yes.
0: O katulad ngayon, lumalabas intruder ang ating ombudsman. O, dahil inanuhan niya, sinuspindi niya ng 6 na buwan si Aplaska.
1: Agad-agad, ongoing pa lang ang investigasyon kung ano nangyari.
0: Wala pang ang
1: investigasyon. Wala pang complaint sa kanya.
0: Wala pang investigasyon, di ba?
1: Yes.
0: Kaya medyo padalos-dalos na nakalimot siguro yung ating ombudsman. Nakalimutang magbasa na pwede siyang i-impeach lahat ng opisyal ng ating gobyerno. Pero nakalimutan niya at hindi niya siguro nabasa na ang Senado ay co-equal independent constitutional body. Kahit constitutional ano kayo, ay hindi rin kayo pwedeng makialam.
1: Mula naman kasi Romeo Sunga, good morning. Good morning, Madam Carmen, Sir James, mabuhay.
0: Sabi ni Romeo Sunga, sanay sa traidoran ang gagong triling gaya ng pagbenta niya sa isla ng Pilipinas.
1: Sabi ni Ma'am Emmy Tabahonda, magkano kayang binayad ni Triling sa mainstream media? Palagi siyang ini-interview. Lahat daw ay arestuin daw. Sina Senator Cayetano,
0: basa ko na yan
1: eh. Asplaska, ayan.
0: Nabasa ko na
1: yan. Nabasa na, nabasa
0: Jesus na. Mario Jose. Shirley Uy Ang, sabi ni Jason sa may lilipat pang 3 senador na kakampi. Kilat Peter Cayetano. Sino-sino kaya sila? Totoo ba ito? Ako mayroon akong duda. JB Ejercito. Baka si Mig Subiri. Oo. Pero kung tinutulak nila si Mig Subiri na maging Senate President, baka hindi rin ito, di ba?
1: Kailangan nila yung makakuha ng kapanalig sa magkabilang side para maging Senate President.
0: Makakuha sila ng 2, pwede. Para maging, kasi sa ngayon, parang siyam lang sila, ilan lang sila.
1: Siyam sila.
0: Hindi, walang 2 eh. O, siyam, labing isa. Tama, o. Tama, siyam lang sila ngayon. Hindi kailangan makakuha sila ng 4. Parang yung nangyari sa Minoria dati.
1: Yes.
0: Siyam lang sila.
1: 4 nakuha nila eh.
0: 4 ang nakuha. Si Bato, si
1: Bilyar,
0: Loren, at 2 bilyar.
1: Kasi Pia, Cayetano.
0: Si Cindy Cruz, nanonood.
1: Morning, Ma'am Cindy.
0: Si, sabi ni Mirna Peña, mata, pikit mata. binayaran ko ang Pelco. Bili namin Pelco. Bill namin Pelco 1. Oh. 4,000? Ano sabi? Ito. Hindi ko nabasa pala ng buo. Mahirap basahin, no? Sabi, ni Mirna Peña Meta, pikit mata, pumunta ako sa 7-Eleven. Pikit mata, pumasok ako at pinindot ko ang kiosk. Pikit mata, pinindot ko ang Pelco 1. Pikit mata, pinindot ko ang account number amount. Pikit mata, kinuha ko ang resibo. Pikit mata, na dinala ko sa cashier. Pikit mata, dinukot ko ang wallet ko at kumuha ako ng 4,122.58 centavos. Sa pikit mata, binayaran ko ang Pelco bill namin. Pelco 1, pikit mata. Ba't puro pikit mata?
1: Oo, pikit mata ka na lang.
0: Sa airport, kayo ba, magkano ang bill nyo?
1: Dumulumaki po. Dati, 8,000. Ngayon, 14.
0: Kayo, yung kausap ko, ang magkano bill nyo dati? 10. Ngayon?
1: Ha?
0: Ngayon daw, 14 na.
1: Hmm.
0: Ah, naging 24.
1: Hmm.
0: 10 dati. 24. Ngayon, ano, generation loss.
1: Hmm. Daming charges eh.
0: Saka service charges. Tapos
1: distribution, transmission.
0: Oh, na kaya naging 24 daw ang binayaran niya, Sus Mario Sepo. Eh, bakit ganon? Ayuda ka ng ayuda. Sa amin din palang taong bayan ninyo, kinukuha yan pang ayuda.
1: Hmm.
0: Ibig bang sabihin, tila di umano nakikipagsabwatan o hindi ang Meralco?
1: Sabi naman ni Meralco, costo lang sa amin yan. Ala kaming kita, alam kinalaman kami dyan. Dinaan lang sa amin, sabi.
0: So, di sa buhatan yun, di ba?
1: Wala naman kasi Ferdinand Enriquez. Good morning po. 2-3 senador ang nilipat sa kampo ng Brave 13 senador. Tagumpay ng bayan. Ayon po yan kay Jason Sa. Yung 2 senador po ay si JB Arcito at Mick Subiri na nag-abstain nung nakakaang eleksyon sa pagka-SP.
0: Ah, sabi ko na nga ba eh. Oh, sige. Sabi ni Sally Sueño, sa airport may mga nangingikil. Pulis na sasangkot sa droga, kidnap, eleksyon, nagkakadayaan kundi gagawing ginawa ni Duterte o higpitan pa himala, kailan pa ito maaayos. Alam mo, ito pa lang si Aplaska, sa panahon ni Duterte, siya pala ang nandyan sa airport at siya pala yung patigil o pumigil diyan sa Tanimbala na sindikato.
1: Yes. Mula naman po kay Ma'am Rosa C. Good morning po, Tita Carmen and Uncle James. Excited po ako palagi. Mula Lunes hanggang Friday. Kasi ito lang ang pinapakinggan ko na totoong lahat ang mga sinasabi at binabalita.
0: Sabi ni Angelito Magsalin, sa Diyos na lang po tayo umasa. Sa mga politiko, nilalaro lang tayo at ginigisa tayo sa sariling mantika. Ipinakikita nilang inutil na ang hudikatura. Sa Pilipinas, ano ba ang papel ni Trillanes? Yan ang dapat imbestigahan. Tama, marami na po ang nagtatake. Ito ang dapat sinabihan ni Ombudsman Remulla Huyo Trillanes na para ipresenta mo o kasama ka sa magpipresenta ng warrant of arrest. Baka naman assuming itong si Trillanes dahil sa balibalita na di umano papalitan niya si John Vic Remulla as DILG secretary. Kaya umaakto na siya na parang siya ang sekretaryo na ng DILG.
1: May kopya pa siya. Si John Vic nag-aantay pa ng kopya eh.
0: Sinasabi nga, kaya nga sabi ni DILG secretary, walang ICC warrant of arrest at kahit anong warrant of arrest mula sa kahit anong korte.
1: Mm.
0: O, diba? Maliwanag. Eh, maging si Ombudsman Rimulya, wala rin eh. Parang
1: siya
0: lang may
1: hawak.
0: Text
1: message lang
0: hindi
1: pinapasabi
0: kaya
1: dati.
0: Totoo yung sinasabi na yan ay ipinagawa sa rekto tulad din ng ipinagawang pera ni Matibag, diba? Oh, sa rekto na para doon sa tinatawag na
1: budol money.
0: Budol money. Oh.
1: Mula naman po kay Sir Joe Latore. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Cindy Cruz, good morning, Carmen and James. Greet ko lang, happy birthday. John Sebastian Baste Navarro, I love you very much. Happy birthday,
1: happy
0: Baste!
1: Happy birthday, Baste. More blessings.
0: Sabi niya lang, gam na pula. Kinasuhan si Triling at Dilima dito sa Pilipinas. Buti hindi siya dinala sa China. Tama ang ginawa ng batas ng korte. Ginalang ni Tatay Digong ang batas ng Pilipinas. Eh, dapat naman eh. Wala naman tayong dapat ibang sundin kundi ang ating sariling korte dahil tayo ay isang soberenyang bansa, isang malayang bansa. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa not unless nakikipag-coordinate tayo o may treaty.
1: Eh ngayon, wala na yun. Sa ICC, dahil
0: sabi ni Ferdinand tayo. Enriquez, good morning po. Dalawa hanggang tatlo. Oh, isa, dalawa, tatlo. Oh, senador, ang lilipat. Nabasa na yata ito.
1: Opo, opo, nabasa na po. Wala naman kasi Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen. James, ingat po palagi. Thank you po.
0: Sabi ni Sally Sueño, kung mismong Pilipino, wala nang tiwala sa gobyerno. Simula sa mababang posisyon hanggang sa mataas. Paano pa ang dayuhan kung halos lahat nalalagyan? Oh. Nakita mo ha, nabasa mo ba si Donald Trump ng Amerika? Di ba sinabi niya rin, I will kill you. Di ba? Oh. Oh, eh bakit?
1: Si at matindi rin yung war on drugs niyan.
0: No, war on drugs din eh. I will kill you. Oh, bakit si Pangulong Duterte lang? Eh ngayon, nanggagaya na rin si Donald Trump, di ba? Sa atin pa nang mula yun, ha? O, sige.
1: Sabi ni Ma'am Sanzu Elorde, magandang maga po, Tita Carmen and Sir James. Panalangin po natin ang gabay at patnubay at protection ng Panginoong Diyos para kay Senate President Attorney Alan Peter Cayetano at sa lahat ng members ng Majority Bloc. Naingatan sila at huwag na magmanaig ang kasakiman at bago malabis nila Soto, Lacson, Ontiveros, Bam, Kiko, Tulpo, Bades, Gatchalian at lahat ng Minority Bloc members ngayon na sobrang kasama at kaitin ng budi para pagtakpan ng trillion peso flood control, corruption ng BBM government na pilit pinagtatakpan ng mga may kasalanan at pinaka-mastermind at sila mismo ang mga involved. Salamat po.
0: Oo nga. Biro mo, umutang 1.6 trillion. Ang ninakaw, 1.3 million, di ba? O tama, pantatakip nila yun. Sabi ni Manny Biso, dapat magtayo si BBM ng Department of ICC para doong ipatapon lahat ng kalaban ng gobyerno. Di madaling proseso. Di nadaan sa Supreme Court. Walang maraming debate.
1: Mula naman kay Sarami sa Moe Bernante. Yes, 100% daw. Si Senator JBRC ito lumipat na daw sa majority leader. Totoo ba? Meron na namang iiyak dito. Mamaya pa po nang tumalaman.
0: Magkakapatid, JB and Jinggoy.
1: Jinggoy.
0: Bilyar, Cayetano. Diba? Alam mo na. Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Naku, ayong kay Father Sok Villegas, kadiri at walang kahiyan ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Mas kadiri yata sila dahil sinukan na nila mga Marcos noon pero BFF yata sila ngayon. Kinain nila ang kanilang isinukan noon.
1: Mula lamang kay Ma'am Jean Abantao. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Romeo Sunga, Madam, Sir, nagsalita na si Senator Subiri. Ayon sa kanya, ang bukid nun, Sara Duterte, solid ang tatay daw niya sa implement number daw at ayaw na niya ng Senate President. Oh, bukid nun, 100% Makasara Duterte. O, paano ngayon ang gagawin ni Mig Subiri? Siyempre, susunod siya sa taong bayan. Kaya yung mga kinatawan o kinawatan na ng inyong mga distrito, sinasabi ng iba, hindi raw nila iboboto. Ako dito sa distrito ko, hindi ko iboboto yung aming kinawatan. Eh, kinatawan. Oh.
1: Lalaman kayo, Ma'am Pang Alhapsi. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Nagsimba kahapon yung mga babatas. Akala mo, napakalinis nila. Wow! Pilipino, gising! Salamat po.
0: Salamat naman at si Sally Kimbo ay tila didinggin na. Diba? Sabi ni Sally Sueño, napakasaklat ng kalagayan at nangyayari sa Pinas para pumili ng tagapagbantay ang Pilipino na nanakawang ka. Grabe nga, walang konsensya. Ano to, bantay sa lakay? Ganun yun, di ba? Kunwari, bantay siya din ang sasalakay. Sige. Si Manny Biso sabi, si Matibag, wala sila sa GSIS compound. Di alam ni Matibag na ang GSIS at Senate ay iisang building kaya nandoon ang MBI sa fire exit ng building. Di yung parte ng building. Ay, isa palang building yan.
1: Apo.
0: Ngayon, mayroong fire exit. Doon nakalagay ang pinto. So, hindi magkahiwalay isang building.
1: Yung tagosan po yun.
0: Oh, ang may alam niyan, si Trillanes. Dahil dati siyang senador at dati rin siyang nagtago panahon din ni Itbulaga Soto, di ba? Oh. Kaya alam niya rin, kabisado niya rin ang Senado. Eh posible, di ba? Oh, sige.
1: Wala naman po kay Sir Michael Island TV. Good morning po. Saglit lang tayo sa mundo. Hindi nila naisip 'yon, gumawa ng mabuti.
0: Wala. Walang naiisip sila. Ang naiisip lang nila, salapi at yung kanilang kapangyarihan na gusto nila dalhin hanggang sa kanilang kamatayan. Sabi ni Sally Sueño, basta bugok, walang hiya, pasok sa taste ng gobyerno. Si Trilling, di gusto ng kalookan. Eh, pati nga yung patay, hindi siya binoto eh. Di ba kinakumampan niya siya sa sementeryo ng Kalookan? Oh, binoto ba siya? Di sana nanalo siya. Eh, hindi siya binoto. Kaya, sabi nga, sino ba nagsabi? Tatlong beses kumandidato? Wala? Di ba?
1: Local, national eh. Wala lang kay Mang Rosalinda
0: Villan. Pero pinag-aksayan ng oras ng media at kongreso. Nga naman.
1: Dahil mga kayo mga Rosalind Villarisa, good morning to you both. Senate President Alan Peter Cayetano will bring back the dignity of the Senate. Binababoy before ang Senate, now no more. God is good.
0: Sabi ni Manny Biso, ang Congress ay nagpamisa kahapon para mawala ang langit, para maawa ang langit na matanggal si Sara sa pagka-Vice President. Matindi na ang panawagan sa may kapal. Nga naman.
1: Sabi ni Sir...
0: Hindi nila ang dami na nilang ginagawang paraan eh. Hindi nila matanggal-tanggal eh. Diba? Sige.
1: Sabi ni Sir Bernardo Claros, bakit naman sa MBI humingi ng tulong ng GSIS para mag-secure ng building eh hindi naman PNP? Dapat ka PNP, Jombic Rimulya ng DILG.
0: Oo nga, hindi naman security ang... NBI, investigating body yan, di ba? Oh, bakit doon sila humingi ng security? Dapat sa PNP.
1: Kaya nagdudulang ba't naroon sila eh. Mula naman kay Sir Orto Heads, 100% justice, peace at freedom sa Pilipinos. Duterte's political kidnapping, hostage sa ICC, at laban sa salot ng soberanya at demokrasya ng RP.
0: Sabi ni Angelito Magsalin, bengansa lang ang ginagawa ni Trillanes. Maliwanag galit siya sa mga Duterte. Dahil kung natatandaan po ninyo, nakiusap siya noon ay tatakbo sa pagkapangulo na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi siya pinagbigyan. Diba? Eh, bingador pala yan eh. Pag nakagalit mo, hindi pala titigil yan hanggang di nakakagante. Siguro brat yan ng maliit. Spoil ng tatay niya. Nakita mo, hirap na hirap yung mga kasamaan sa kadete sa PMA. Yung ganyang kapwa kadete, nagte-training. Siya kumakain daw, nagluluto sa opisina ng kanyang tatay. Sige.
1: Sabi naman po ni Sir Robert Okoliza, hanggat si BBM ang presidente, palubog po ang Pilipinas, nakakalungkot ng CPRD ang presidente, maayos ang Pilipinas.
0: Antayin pa ba nating lumubog? Palubog na eh. Antayin pa ba nating lumubog ng husto bago tayo gumawa ng ating mga reaksyon o gumawa ng hakbang para maitama ang mga mali na nangyayari sa ating gobyerno? Di ba?
1: Yes.
0: Antay pa ba natin lumubog, Don Pepot? Meron ka ba lumangoy?
1: Hindi. Eh, hindi pwedeng lumubog.
0: Eh, ako hindi rin ako marunong lumangoy kasi nung aming kabataan, eh, ayaw kaming turuan lumangoy dahil hindi raw maganda sa babae ang marunong lumangoy.
1: At kailangan, balot na balot pag lumangoy. Bawal simsot.
0: Sabi ni Shirley Uyang, Tito Escalera, Pinky Lacson, move on. Di nyo na hawak ang beat. Paghandaan nyo na ang pagkikita ninyo ng 18 Marines. Kaya nga inaapure ng ating mga kababayan sa kanilang mga panawagan sa Senado na apurahin na ang pag-imbita, yung pagsasagawa ng pagdinig at imbitahin yung 18 sundalo kasama si Gutesa.
1: Yes.
0: Diba, para nang sa ganun ay matuldo ka na, malantad na ang katotohanan at mga ginagawang kasinungalingan.
1: Yes. Mula naman kay Sir Jaime Galma. Jaime Gama. Good morning po. God bless po sa inyo sa patuloy na pagbabalita ng totoo. Shout out po from Bukal, Tansa, Cavite.
0: Yes. Maraming salamat. Mabuhay ang Tansa,
1: yes.
0: Cavite. Ha? Sabi ni Sally Sueño, di talaga mahirap ang Pinas, mga walang hiyang politiko ang nagpapahirap sa bansa. Ayaw maayos at walang nananagot, patuloy ang nakawan.
1: Sabi ni
0: Sir Alice Martin, Sueño, si Bato, 64 years old, kahit nadapa. Nadapa ba? Di nagpahuli. Walang wala ka, trililing, nahuli ka na. Naihi ka, hambog ka. Okay.
1: Sabi ni Sir Alex Martinez, good morning po sa inyo. Sa inyo na lang po kami nakikinig dahil totoo lahat ang inyong binabalita. Ingat po kayo. Thank you po.
0: Salamat sa inyong lahat. Mag-ingat din po tayong lahat, mga kaibigan. Wala na tayong oras, Don Pepot, pero kung may babasahin ka pa, pwedeng ihabol mo. Meron pa tayong 2 minuto.
1: Sabi ni Rosemary Sercuena, good morning po. Totoo po bang si Matibag ang tinalaga ni BBM na mag-imbestiga sa Senate seats?
0: Wala pa tayong alam eh. Wala pang napapabalita eh. Diba? Sus Mariano, anong klaseng
1: sila
0: imbestiga? Oh, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, kailangan nila makaipon ng tax para makautang uli.
0: Alam mo, malabo ang script nila eh. Yung ano yun, malabo, di ba? Yung mga ginawa nilang script, yung mga sagutan, eh, malabo.
1: Yes.
0: Nagpapahalata na sila ang culprit o sila yung talagang may kasalanan.
1: Sabi ni Sir Michael LTV, hindi manalaking kasamaan sa kabutihan, panahon na siguro baguhin ang lahat. Go BP, Inday Sara, simulan na ang investigasyon sa flood control, Senator Marcoleta.
0: Sabi ni Cindy Cruz, ang nakakatakot pag sumobra na ang galit ng sambayanan, baka hindi na mapigilan at magkaroon ng revolusyon. Kaya sana sa mga senador ng minority, mag-isip kayo. Tama si Cayetano para mabuksan na flood control project corruption. Okay, salamat. Cindy Lupa.
1: Wala na po tayong time, Tita Carmen.
0: O sige.
1: Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila, salamat na kami ang puling ko, James Godjo, lagi po sabihin, lagi natin piligawin ang mabuti at tama.